ndani. Yani hawa mawakili wapo ili kukusaidia wewe usiyejua sheria, ili kusudi kesi yako iende vizuri, umweleza ukweli, alafu yeye ajue atasimama na vifungu gani ili kusudi aweze kusimamia sheria hiyo. Lakini sasa